Baba yaba sima ba vaipa. It's a free kick for the Warriors. It's a free kick for the Warriors. Baga gulete nyokan yo. Kitu kwete press conference kwa chimba. Kitu kwete online with ticket. Asinja kwa mstinga wa mpila kwa kituwa na salama gali sopsi. Look out from Fred Benson. Eke kikia kule cha nyokan. Agana ina mali chowa na mtokuma. Alesa mpila kwa ina mono. Baga magama kende mbuna mpala. Wahabu gana fitaba ile yo. Ajana gamba. Simba chadiman. Na yung sa chumo kalema. Chumo kalema. Na salama sa inja. Sima hengi. Na chumo ya chika ya chushala. Na busuma chumo kalema. Chumo kalema. Na salama na lecho mpila mna kumyamam. Chumo kalema gawin. Na lecho mpila mna mwore kibon. Na gama kito ndile. Vaipa. Alichukuma diman. Na gusama na maasila fa mandela. Asila fa mandela. Wabmai awa vaipa. Chumo sa ngegi. Pedra gama amu yangaman. Magda yangaman. Na sima na chumo sa ngegi. Jawara sanjay guna mukti, hajarab chakak sera, al prince we, hajarab chakak na defense, ali dasilba deman, kamen dasilba nam pila wa falta, kamen dasilba, naksana mo di fold, begusanga, jawara sanjay gu, begusanga madu na yambaran, hajar ala jam pila, akuramba akuramba, asra famandala, akuramba wa islam pila, kichala guna ma iman wa waswa, yawa sama mo di fold, yajar na gibu guna kom silba sam chino kalima, baito na mukti, hajar chakak na Nasema ni chowa seven jogo, chowa seven jogo. Nila gama masema paisal, nila gama chochemu ya mafaipa. Baipo kuramba, nila gama mara mene rumba, mara mene rumba. Baipo football club, nige nasema ni mifuon, nige na gama chochemu. Bako ya kempio go chupa jowa mutakuma. Kila kukua sile kumbi mama, hama chumi ya kitara. Na utoka kusera, musisimu ni mba hendo, musisimu ni mba hendo, musisimu ni mba hendo. Na gwele na gama karimu ndubwa wapu chumano mcheke mwema yegusanga gochupa mara mawajo mbaba gwemani nagina yegusiba kwende mwema na ukeke kusira alicho wale seru njegu jowale seru njegu na mkwem jowale seru njegu kichara emu vaipa emu nagina achua kapasa ali nagina yegusiba isalema mzee isalema naku mchua la hali alikarimu wachambala na msema na prinsulu nina samba mfaipa kwa hivyo sasanya nina mani kichana jana gamba haam wa habu gandafi nijana gamba kichambe kichala karimu ndiga machi mkiinza machi mkiinza nijana gamba haam nijana gamba nukumusala nina jana mbisa mbisa nina gamba kena mbisa kufi ya mgama karimu nina gamba msiba za mkichangili nina gamba gamba mbisa mbunampala nina gamba kichala fingo krab baksama ya mkifung Bagaimana rambe. Aku cuma vaipa. Ibu sambil sambil yohana. Anjala jala rambe beram pera. Asraf mandela. Vaipa kuri cuma cuma kusana gua habu gadaf. Lagu fira. Anjala cuka nyama. Anjala jala kende. Anjala jala rambe beram pera. Isika sama isa musa ilmu. Anjala sama mudi fira. Anjala jala cuka nyama. Anjala jala kende fira kasaba. Zaga gino. Naja kuxera emanuel waswa. Emanuel waswa karen. Ajana gacho chandira emanuel waswa. Ajana chokom pila fetana jala peba. Morse di choko. Mama chemi ya kichara. Kacho na bosipa. Morse di choko na mchaka mema. Nebusanga go chepa jawa mchakuma. Nizawa isa lomo. Nebina mchaka mema. Nebusanga. Segezi mwamina awako yecha. Mwamina. Alakusanga chela kusanga chaka mchua. Machi mekinza kumahal. Machi mekinza. Nungana chachangira. Nungi kano. Nungana wana gire. Referring agama buki, macam buki nza, agama ganda prosesnya, jawab saya bagi, agama agama sama nama langgo, agama kecian dulu, agama sama mesti fruit, agama ini cukup aja mana sama mesti fruit kusera, bab ini yang mana, agama agama rendah pada pada, ini sama mesti fruit, apa cuma kecian macam ayo, agama lewat, mal pecah dulu mal sebelum dia kekay yang kagak amusan. Chuma ba chuma hadiwa ya lechewa wa rigele filo vya kumbe kisemele vya kadi ya klasi haa sege za kumbe supermarket orumbe mchumchere kira hindi mchunga chanwa mwela ya orumbe ya pae pala pae pala sa mpina hai aaaaaa kichamba mchago na mwenu karimu wa chambala karimu wa chambala chambala mwenu ya zaipa karimu wa chambala chambala mwenu ya zaipa karimu wa chambala Achimegona mwenye ya faipa. Kawa mwacha mwenye jemani. Sikasi. Kawa mwacha mwenye. Achimegona mwenye ya faipa. We are going to finish. Kawa mwacha mwenye. Kawa mwacha mwenye. Achimegona mwenye kwa mwenye. Ya gara kende.
Karimu watu ambala. Karimu watu ambala diman. Nagame kekendire. Karimu watu ambala. Nagame kama mausu. Nagame kekendire hava. Karimu watu ambala. Açıbırı kuruna bebir yapı ayıp. Bebir yapı ayıp. Bebir yapı ayıp. Bebir yapı ayıp. Bebir yapı İsmail Nagame kichana tujja hoja tugisoya. Nagame kempeni gusanga da silva. Paipa gulu. Kichana emo. Naiba nda wadiyo. Nagara gaba randa hanom. Ayem siga chawa sarum dobel. Prasimu yoy. Nagara sanda emlima. Nagara gaba randa. Nagara sanda sanda emlima hanom. Nagame kichangira paipa futbol club. Kima babi mani. Yom gaba lan chalala chalala yetan. Nagara sanda yakam. Nagara da silva demam. Nagara gaba sanda pasan. Nagara gaba randa. Ayem faru konewa. Ayem sanda chagusan. Bila lagaba kule chakami hanu abe chimia faipa prensuwe nifera sama dobu chod lagaba tene para para ayo msebe chowal sarandaji sarandaji chowal ajana sama dobu chod lagaba faipa walombe nimana bi asiru pasal akura ma faipa asafi bandera chukua limal naija ajana bi anu kremi yebisanga msisimu yomba hende msisimu yomba nateka yukisela machu mikiuza Maçı mükeza. Kavu kısırı ve hapı bedafi. Hapı fit fiyata sağda sağda gibi. Nate kanyara. Namısı mıkanı fırına gamba ata. Nagama kendi. Burası bir ceku. Burası bir ceku. Nare yok kısırı. Nagama kendi karim anıdı. Nana ne gavu ne gavu mutluyla kuru. Nidane kısırı ve çipa imba bademan. Ben bademan. Bunlar öte ammam bademan. Baba gede sipa maga çama sepin yanyon. Nekim çöne kime fırı basar ve soku. Nakoya çampiyin alimono medivan. Kitara çıma kayma ve yakubine. Vepen ala çapoyla monom. Eman ala vaso. Franka sada. Nakoya kodun bu fiyo. Kısır o hapu gadafi. Eman ala eman ala vaso. Bayipa. Musasimu yomba hendri. Nakoya kama yasu. Nibisanga maçın. Akoyma kusayla misagazi yomini ve hapu gadafi. Kutaba ileyim. Nira kusura kremi mono. Ayca ola sarım gördüm. Maçın iki insan. Kitara kazı nibisanga faru kumaya. Nagama çeçen biri. Baypa masisina gama chenga cha Emmanuel Waswa Emmanuel Waswa na chenga cha wofere mgamba ucha naganda Emmanuel Alex Waswa naganda suka man prince wer baymgani mgamba namba isere isere cha fiki cha chenga baypa isa fiki cha baypa football club isa fiki aba baypa is football club Esa fiki chama faipa football club. Agora tem uma isso. Fiki chama faipa football club. Deixa que se lança no meio. Abu chele ifo. Aja vai se recolhe. Chocou a Joan. Nada da boxe o alim. Nada da chocha o alim. Nada da leite o tira. Abu chele no gusanga. Seven jogi. Nessa ma chop chop. Nada da caramba no gofote no leite o tira. Nada do suave no rosto se no chão chão. Faro kumaya. Agar o gaba çeçen ve fırına gaba bu kasına bak faipa. Friki çeçen. Ya ki tarafın bu kram. Eysa friki çeçen ya ki tarafın bu kram. Tüm kırma la gama ne beyanı. La gama karimu ve çabaları başı. Nare ta. Çoğalı mıca kubwa. Ama kim ne kütar. Ale mana moja maçı ne kiza. Akona kiyo kakufa kamu sisi. Eysa lumu ne zela gwisa mese kathoyim. La gama kuchuma hano. Nagama kena nasa wa kuchume Hava chume ya kitara football club Nagama kuchume Hava chume ya kitara football club Tina baganjo Yana udigida njimine faibu Gaba sifa maka chukuli ya kunya bintu yana vya sopingu chumchon Nagama labayo Farukumia Ibaro chumpinga mele fiyo Zaga na cheka mchigere ni guanga Refai nagama franka saga chene nkaitu Yellow card Yango fridge franka chume sige saga Yellow card franka saga Ele quer que se lançando na isso. Ara spice bana. Esse bem que se lançando sem sem. Ele quer que eu não acabe com a minha mais sem para.
Ya gama mai muka ba fa'ita. Kafa ne gama kyakkyawan gore. Daga ba lokacin kuya. Haba fa'ita football club. Fa'ita football club. Daga ba lokacin kuya. Kitare sekiyawar ayi fa'ita ne. Safa super cup. Bilkin kyana kira fa'ita na wannan kyakkyawan fitina tana isin basket. Mabol imaci lokacin ma gara ba. Amma da wata musan da baki tare su kifka masu ne dan vocation tare. Daga ba gauna yau. Fraki chajimana ilamu faro kumia. Faro kumia ya gaman. Mua jimana ilamu. Faro kumia ya gaman. Faro kumia ya gaman. Faro kumia ya gaman. Apo ya chompira. Atami kile gugu fari. Wada wala chompira gaza kwa isa wisa. Wargani se gokit. Hama chumi ya kichawa filmu club. Ajimana ilamu. Jawa wa mchakuwa. Ayo sirano. I don't check a moment to say much objection. That's the man of the front of Saga. Zagama in Akura Chakaru Bajakwayan. My friend of Gama Chachamur, Akura Chompera, Zagama Gama Fatah, Bajaranga Fuma, Asra Flamandela, a Viper Football Club, Yagama Chachamur, Viper Football Club, Yagama Gama Sayo Kurumba, Viper Kurumba Kitara, the Gama Saman of the Fuma Saga Chasamacha. Kama wubwa chakachan zampila kuna kwa izilebu. Kaja wangu chakama defense. Hame chumi ya vayta football club. Kaja zampila kwenye mama. Prince wu. Nyama wisa wisa. Kaja kura msabu siti wakulecha Usama Geman. Bakuwa ya chukua wakulecha Usama Geman. Usama Geman. Wakulecha Usama Geman. Wakulecha Usama Geman. Usama Geman. Chukua mama hiyo. Haji wa gamba. Marese mama mocho. Marese msiba so. Mahabu marafi. Nainga kuwa kwa kamila kujani kwa pisu na jira kuwa. Karimu wa chamara. Haji wa mchaka kusela prinsu wa. Prinsu wa jira mchaka ime ma. Nagawa jenga kira mpala hanu. Yalaba mba mai chodi ya station. Kila na mwela kachowa mse mwenda. Marese mpila hanu. Kaja wa mse franka sa gadinyo. Kaja wa mse mkagama haa. Ya mchaka mwaksa ya gachupa. Chala mchakuba. Chala mchakuba. Ya mchaka mwaksa ya mse simu ya mahendwe. Msimu ya mahendwe. Akusela karema ndugo chala uwe. Mwala cha mpina hale. Najina gulika gamu. Kusanga mwurusebi joko. Mwurusebi joko ya mpina. Hama chumi ya kichara filmu klubu na simu na franka sana. Mwurusebi joko. Ya gama kichamu na mchumi ya kichara filmu klubu. Mwurusebi joko. Naita baksera, musisimu ya maende, musisimu ya chakani na kusela musala usalema. Namilana chakani hale, nagame chakani hale. Nagame leo kani, musisimu ya maende ya chile mkukula. Musisimu ya maende, dama yero kani ya chile mkukula.